0: Eve.
1: Meron po.
0: Parang meron tayo dito.
2: Okay, so, Kabayan, Tito Alcap, you are right. Going strong for the easy round.
0: Okay. So, I've got it.
2: Apo, so.
0: Sampagita.
2: Some people may not know what the sampagita is, so I'm just going to describe it a little bit. So, ang sampagita po are ang pambansang bulaklak ng Pilipinas.
0: Mm-hmm.
2: Isa itong maliit na puting bulaklak na may mabangong amoy.
0: Mm.
2: Kasi di ba po, pag nagjo-joke yung mga Pilipino, parang, ay, inutot ko. Amoy sampagita. So, doon po yung nakukuha yung joke na yun. So, ito din po yun ay nagsisimbolo ng Kadalisayan. Kadalisayan.
0: Purity.
2: Yes.
0: Yeah, that's purity. Yeah.
2: Opo, kababaang loob.
0: Mm-hmm.
2: At pagiging simple at lakas.
0: Mm.
2: So, you may see it in the Philippines po, pero maraming Pilipino ang gumagamit ng sampagita garlands para batiin ang mga bisita sa mga okasyon, sa simbahan, or sa mga espesyal na araw.
0: Mm.
2: Yeah.
0: Honestly, Barbie, ang sampagita, gustong-gusto ko yung amoy niya.
2: Apo?
0: Yeah. Even when I was still in high school, naalala ko yung mga Avon na pabango, roulette, or
2: yeah,
0: ano.
2: Yeah, I was about to
0: there
2: say
0: is
2: that.
0: A sampagita with Avon. And yeah, gustong-gusto ko yun. Yun ang palaging binibili ko na ano, na yung amoy ng sampagita. Ang ganda.
2: Mm.
0: Yeah.
2: Yeah.
0: So, nakakatuwa nga talagang isipin, ano, yung sampagita, isa lang siyang maliit na bulaklak na ito, pero napakalaki naman ang kahulugan, lalo-lalo na sa kulturang Pilipino. It symbolizes itself. Pag sinabi mo, no other countries is using that flower. I don't know kung sa ano siguro mayroon sa ibang bansa na nagpo-produce niyan dahil sa bango at yung kabanguhan niya nagagamit kasi para ma-develop as a scent for a certain perfume. So may ibang bansa katulad ng kalapit natin diyan sa mga Borneo kasi gustong-gusto yan ng sampagita yung mga area na yan sa Singapore or sa Thailand. So, they usually do that propagation or planting para sa mass production, para sa kanyang scent na ginagamit pang para pabango. But, pag sinabi mo talaga na sampagita, it pertains to a Filipino culture. So, napakaganda.
2: Hmm. Opo. And like, you know, in Fiji, just like how they have the lei, yung flowers na binibigay sa'yo,
0: mm-hmm.
2: parang ayun yung, ano, like, the Filipinos' way of, like, having a lei, kind of like in Fiji, of, like, greeting guests.
0: Mm-hmm.
2: So, it's kind of nice na, ano, parang it intertwines, like, our cultures have similarities, pero we all have our own uniqueness.
0: At para sa karagdagang kaalaman sa ating mga kababayan, no? Ang sampagita garland, nabibenta yan, even kung tinatawag natin, parang street food. Nabibenta yan sa mga kalsada, sa daan-daan, mga bata, mga paslit, nagbibenta. Even up to the most prestigious flower shop, hindi yan nawawala, ang sampagita.
2: Apo.
0: Nandyan pa rin yan. So ibig sabihin, wala siyang distinction kung saan mo makikita as long na ang isang tatak lang na natili sa kanila is yung kultura ng Pilipino.
2: Opo. So, Tito Alcap, do you have a question for me?
0: Oh, ako, babawi ako ha, baka gaganti ako sa ako naman. So, medyo

0: Nasa easy level round din tayo. So ngayon, di ba mahilig kang kumain?
1: Opo. Okay. Sobra.
0: Di ba mahilig kang kumain? Ako din. Tingnan nyo. Gustong-gusto ko na sana pumayat. Kaso hindi pa rin ako pumayat eh. But anyway, once again, I would like to encourage our listeners also, please join. Flick your answers sa ano sa ating Facebook Live.
1: Kabayan Radio.
0: Sa Kabayan Radio. At naka-live tayo ngayon. Leave your answers so you could be able to participate in our discussions for tonight. So we could be able to. And then kung pag-answer nyo, pakilagay rin kung saan country or saang area kayo nanonood para malaman natin. Para may isang shout out kayo dito sa amin. Okay. Kay Barbie. Alam ko si Barbie may ligtos sa pagkain. At ito naman ang katanungan natin tungkol sa pagkain. Kung ang sampagita is our national bulaklak. Ano naman ang national food na itinituring sa Pilipinas? Ano ang tinuturing na pambansang pagkain ng Pilipinas? Okay, kung hindi mo maano yan, bigyan kita ng apat na example para meron ka namang mapagpipilian.
1: Sige po.
0: A, adobo. B, sinigang. C, lechon. D, pansit.
1: Ooh.
0: Apat yan ha. Adobo, sinigang, lechon, and pansit.
1: Uy, alam niyo po, lahat to, favorito ko. And like, sa lahat ng mga party, ito yung mga like, ano, laging nakaluto sa mga parties.
0: Kasi lahat ito, ay ano rin, yung talagang lutong Pilipino din yan eh, lahat.
1: Opo.
0: Pero meron tayong itinalaga na meron tayong isang tinatawag nating pambansang pagkain.
1: So, yun answer ko po, I'm leaning towards lechon and adobo. Kasi yung lechon, that's like, that's a main one. Like, that's what like Filipinos are like known for. Pero adobo, I think adobo is my most favorite. The first meal I had back in New Zealand and in the Philippines.
0: Okay. So you still have to break the two. You chooses adobo and lechon. Which of the two is that has been tinaguri ang national food?
1: Well, kabayan.
0: O pambansang pagkain.
1: Opo, kabayan, what do you think?
0: Oh, kayo. Humihingi si Barbie ng tulong. Kung pwede niyo siyang matulungan para ma-establish natin.
1: Opo.
0: Ang ating kasagutan ngayon.
1: Pero, you know what po? I'm just gonna take a guess. I feel like it's lechon.
0: Lechon.
1: Kasi
0: we'll check it.
1: Ayun po lagi yun, ano, like kinukuha ng mga Filipinos for birthdays, for weddings, like for big celebrations, and like Filipinos are known for big celebrations, you know?
0: Yeah. I will check. Kabayan, totoo ba yung sagot ni Barbie na lechon? We will see.
1: If you guys think lechon, we'll see the answer.
0: Okay, dito ang the second, the national dish. Ang sagot ay tang ta dang dang dang dang dang dang dang. Ang sagot ay ang

0: pie, adobo.
1: Really?
0: National dish. Ang adobo ay kinilala bilang pambansang pagkain ng Pilipinas. Karaniwang itong ginagamit, ay ginagawa gamit ang karni ng manok, baboy, or pareho na hinahalo gamit ang tuyo, suka, bawang, dahon ng laurel, at paminta. Wow! Ako magaling ako magluto nito.
1: I knew that was my favorite.
0: Ang salitang adobo ay galing sa Espanyol, word na adobar. Ang ibig sabihin ay mag-marinate, pero bago pa dumating ng mga Espanyol, mayroon ng sariling paraan ng pagluluto ang Pilipino. Ang special na adobo ay bawat pamilya ay may sariling luto. May mas matamis, meron ding mas medyo maasim, meron din na may sariling secret recipe na pinapasa sa pamilya. Ako naman, pag nagluto ako ng adobo, medyo maanghang.
1: Oh.
0: Yeah, hot and spicy.
1: Really?
0: Ganyan ako magluto. At may mga natitikman ako na may adobo na talagang medyo may sabaw-sabaw pa. Kasi masarap nga yung pang ano nila. Mayroon naman ang isa, tuyong-tuyo talaga. Tuyong-tuyo, but ang karni niya ay nanatili ng juicy at talagang sariwang-sariwa. So,
1: ano
0: ganyan
1: po yung preference niyo? Matamis or maasim?
0: Ako, mas na ano ako dun sa medyo maasim. Maasim,
1: really?
0: Yeah. Maasim na maanghang.
1: Oh, really po? Sa pamilya ko po, ano, matamis.
0: Oh, kasi parang ano yan. Ito nga ang mga pagkain, in selection sa mga pagkain or sa paghahanda, meron tayo katulad itong adobo. Meron adobong Tagalog, merong adobong Bisaya, merong adobong Ilocano.
1: Opo.
0: But lahat yun is adobong Pilipino.
1: Yes.
0: Ganyan. Hmm.
1: Yeah, kaya po ano, like that's the importance of food sa Pilipinas. Kahit iba-iba yung luto natin, like parang nag-gather din pa din tayo at kinakain natin yung mga pagkain.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: At actually no, dito nga eh, sa mga bata, sa bawat pamilya, actually ako, I'm really trying to encourage every parents, try to teach your children how to cook. Mga Filipino food, simple lang, adobo. Madali lang lutuin yan, ang pag-prepare, para kahit, kahit utal-utal na ang pananalita sa Pilipino, dahil nag-iislang-islang na sila sa pagsasalita ng English na Pilipino, at least ang sarap, ang panlasa ay adobong Pilipino.
1: Opo. Tapos diba? Po, ano, one thing I realized din, kasi I cooked it for...
0: You cook?
1: I don't cook, but I try to.
0: Kailangan mo yun.
1: Yes,
0: to cook.
1: I tried to. So when I was in Canada, I actually cooked it for 10 other people. So they also love it po. Tapos lahat ng mga other white friends ko or people from here or different cultures, they also love adobo.
0: I think maganda siguro gawin to.
1: Ano po?
0: Magpapakuntis tayo. Gather tayo ng mga kabataan.
1: Adobo challenge?
0: Oh yeah. Gen X ng mga bata.
1: Apa.
0: Papalutuin natin sila.
1: Uy.
0: Diba maganda yun?
1: Based on their family recipe.
0: Yeah.
1: Oh, that's nice.
0: Sige. Pagbalik ni Diyos ha. Gagawa tayo ng ganyan na mga events na para... Maganda kasi yun eh, na let the children also have to learn to cook.
1: Apa.
0: No? Mga Filipino dish.
1: Yeah, that would be great.
0: Oh, ang ganda.
1: Okay. So, Tito, are you ready for the next question?
0: Yes, I am.
1: Okay, so, ito naman po is about the Filipino flag. So, parang na-realize ko po, like, when I asked the kabayan, some kabayan,

0: apat, pag ang iyong mapagpipilian, isa lang. Ang salitang kababayan will pertains to ulit. A family member, A. A friend from school, B. A fellow Filipino or someone from the same hometown or country, C. At ang community leader, letter D.
1: Alam niyo po, kabayan, I thought like all of them meant kabayan, kind of. Like they can all kind of like represent kabayan. Like so what I'm thinking is I think it's C, because C has all of them basically. And it's like basically let ng other questions, they fall under it. So lock in C, a fellow C. Filipino or someone from the same hometown or country.
0: Okay, the final answer is C. We will check. We will check again. What is the answer of the questions number 4? Tang ta dang dang dang dang dang dang. Ang sagot ay letter C.
1: Yay!
0: A fellow Filipino or someone from the same hometown or country. So ang salitang kababayan ay galing sa salitang bayan. Ibig sabihin ay lugar or komunidad o bansa. So ang kababayan, ito rin ay nanggagaling sa pananalita ng Espanyol, bayan. Ang kababayan ay taong galing, ay ang mga tao na galing sa magkaparehong lugar or probinsya or simpleng kapwa Pilipino. Hindi mo naman siya pwedeng sasabihin kababayan mo siya dahil Espanyol siya. So, the one and only kababayan is your kapwa Pilipino. Yan. Pero ang kababayan ay hindi lang tungkol kung saan tayo nang gagaling. Ito rin ay tungkol sa pagtulong, pagiging mabait, pagsusuporta, at pag-aalaga sa isa't isa. Yan.
1: Opo, I think that's one of my favorite things about being Filipino or being part of the Filipino community.
0: Yeah.
1: Kasi even though like lahat tayo na sa ibang lugar or like sa ibang lugar sa Pilipinas or ibang country, like we always recognize our kababayan.
0: Yeah, and it's really nice. You know, ang distinction or yung maano mo, ma-feel mo ang isang kababayan pagdating mo sa ibang bansa, yung ma-feel mo kaagad na yung parang ito kapatid ko nung panahon na una kaming dumating dito, hindi pa gaano madami ang tao dito.
1: Yes.
0: Since the world began. So hindi pa gaano madaming tao. Wala pa kakita ka ng kababayan. Kababayan! Parang talagang kilala mo. Parang nami-miss mo ang, oh, kababayan! Yes, kababayan!
1: Are you Filipino?
0: Kababayan! Ganyan ka agad. Tapos yakapan yan. Tapos yun na, mga ano, oh, bago ako dito. Eh, hindi. Sige. Ano kailangan mo? Oh, may kama? Television?
1: Electric fan?
0: Sa lahat ng ano, sa isang araw lang, makukumpleto mo yung bahay mo ng
1: opo,
0: lahat na pangangailangan mo. Ganyan ang kababayan. You know?
1: Opo. Also, yeah, when I first came to New Zealand, kasi I came to New Zealand in 2010 po. Tapos nag-primary school ako, walang Pilipino at all sa school ko. Tapos punta po ako sa high school and that's when like most of the Filipinos started coming in. Tapos they, increased. Mm. And ayan po, like lahat kami nag-ano, kabayan.

0: 1998, or C, 1902, or D, 1946?
1: Wow, sabi ko sa iyo, Barbie, pag ganito talaga, well, pero sige lang, I will try. Ito ah, hindi ko to kwan. Pang-kwan na lang ako kung anong number. But honestly, I don't really know. But minsan, ang tsamba ay mas magaling pa kaysa 1898. I'll try.
0: Ooh, sige po. 1898. We'll see. So, the real question... I mean, whoa! Wait!
1: Uh-huh.
0: The answer is 1898.
1: Wow! Really?
0: Yes, bro.
1: Wow.
0: That's crazy. So, a little bit about this po. Is natapos po yung war noong 1998. Matapos permihan ang Treaty of Paris.
1: Yes, I know that Treaty of Paris.
0: Opo. So, yeah, dito po natapos ang pamamahala ng Spain sa Pilipinas at nilipat ang control ng bansa sa United States.
1: Mm-hmm.
0: So, noong taon ding iyon, noong June 12, 1998, idineklara ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Spain. Pero hindi pa po doon natapos ang paglalakbay ng Pilipinas tungo sa tunay na kalayaan. Dahil nagkaroon pa ng mga susunod na labanan tulad ng Philippine-American War.
1: Hmm. By that, Barbie, I am, honestly, that's what I'm trying to tell. I am not really certain of the answer of dates.
0: Opo.
1: But sa history, alam ko ito.
0: Hmm.
1: Bakit? Yung nailipat ang control ng Espanyol sa American. It's because nagyera ang American at Spain at natalo ang Spain sa
0: wow.
1: Amerika. So may wala sila ibang pambayad sa Amerika kundi binayad nila si Pilipinas.
0: Oh, wow.
1: Di ba? Hindi natin kagustuhan na pumunta sa Amerika. Wala tayong magawa. Kasi we are under Spain at the time. So ngayon, pero at the time marami nang ano doon na pinapalayas na ang mga Espanyol. Marami nang gustong umaklas at papaalisin ang Espanyol.
0: Mm.
1: And that was still at the time of Jose Rizal.
0: Opo.
1: So yan, mga ano yan, nasa Spanish era tayo noon. So ngayon nung inilipat na, kaya patuloy pa rin yung sinasabi dito na Philippine-American War under Emilio Aguinaldo.
0: Opo.
1: So, while namamahala sila dito, may iba dito na naiwan dahil inaano pa nila ang control dito sa Pilipinas. That is why, nung umupo na si Emilio Aguinaldo, so doon na nagsisimula ang pagiging nag-change ang kultura natin. So, na-evolve ang kultura from Espanyol to American culture.
0: Apo.
1: So, kaya tayo, kung matatandaan ninyo, madaming Pilipino ang mahilig sa tinatawag natin na yung, I don't know kung na-pick up mo yan siya na mga kasabihan. Oh, gusto ko to, urig.
0: Oh.
1: Ang urig is original.
0: Mm.
1: So that is all mga kwan na gawa galing sa US. Yan.
0: Wow.
1: Damit.
0: Yes, I get it.
1: Yeah. Basta anything that comes from US. Tapos may pangalan yan na
0: media,
1: original. So yan ang shortcut nun is urig. Yeah, very famous yan sa Pilipinas. Tate. Pag sinabi, uy, tati, blue seal. Yan ang mga tatak American na mga items na pagka humahawak ka nun, parang sinong-sino ka.
0: Opo.
1: Ganyan ang kultura natin na evolve.
0: Opo.
1: So, ipinakita nito ang mahalaga ang pag-aaral sa ating kasaysayan para mas maintindihan natin ang pinagdaanan at sakripisyo ng atin.